kay kayayangan no yun, yung maputos yung matay kayayangan diyan no kayo ma. Lo, lo. Yan pala to po utos, masok lakas masok. Kada sumpan ka kalitarong na jaga to kalayangan urang lo hay buli kampunya dua.